Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

kasangganang OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Checking in at 6 minutes past the hour of 8 o'clock. This is your PTS Pinoy Tayo Sanman on the radio. It is Friday, the 4th. So today is First Friday. Sa lahat na ating mga kasama, we have the amazing challenge coming up. Anyway, sa lahat na ating mga kasama sa araw na ito, join us until 10 o'clock hour for ating Friday edition of PTS. Makakapanayan po natin Tita Carrie on the first hour natin sa ating lovingly yours. Okay? Yung, ano nga yung pangalan ng bagyo? Saudel? Yeah. Oh, yung Saudel na yan.
1: Saudel.
0: Paano yun, di ba? Pa...
1: Wala na siya.
0: Wala na?
1: Yeah. Umalis na.
0: Umalis yun. Na?
1: Mm, na-depressed masyado.
0: Tinuloy yung depression niya.
1: Mm, yung tropical depression, naging depression
0: so,
1: na lang.
0: So wala. Mm. Tinuloy niya na, no?
1: Wala kasi nagmamahal sa kanya. Laging pinapaalis.
0: Paano kasi U-turn ng U-turn eh?
1: Oo, paiba-iba, no?
0: Umakyat, di ba? Dumaan ng China. Pagdating ng westward, nag-U-turn. Nung nasa harap na natin, mga 400 kilometers away, nag-U-turn ulit. Tapos nag-intensify pa.
1: Mm.
0: Nung nag-intensify, wala pa rin pumansin sa kanya. Sabi niya, yung...
1: Dapat kasi stick to one lang.
0: Ha?
1: Stick to one lang.
0: Yo.
1: Kung dun ka pupunta, dun ka lang.
0: Oo. Oh, oh, oh.
1: Mm. Huwag ka pabalik-balik. Paiba-iba.
0: Babalikan ko pa naman sana yung yung tropical cyclone. Kuya Mike Chabot, Tita Carrie will be with us later on. DJ McCurbs is on our program sa araw na ito. And we've got Dash, the new university student. I mean,
1: sarap ng chasew niya, 22 lang
0: daw. $4. Pag hindi ka pa tumaba niyan, ewan ko na.
1: Tandaan ko dati, kunikwento niya yung mga ano, yung...
0: Ako nagkikwento sa'yo?
1: Hindi, kunikwento niya yung mga lecture na ano, 90 people.
0: 90 daw. Students?
1: Oo, oh, dami nun. Tapos, ginagawa ko dun eh, tinatap ko yung card ko tapos lalabas na ako.
0: Buti nga din na tinatap mo pa yung card.
1: Actually, nung final year ko na, binigay ko na lang sa kaklase ko na laging nag-a-attend. Siya na yung nagtatap para sa amin. Natuto na ako. Sabi ko, sayang pamasahe.
0: Kasi ngayon daw, hindi na nag-a-attend yung mga estudyante ng ano ng lectures. Hmm? Iniiwan na lang yung laptop or yung ano. Tapos nire-record na lang nila.
1: Ako wala akong iniwan nun.
0: Hindi pa uso laptop nun tsaka ano eh.
1: Ito naman, meron na. Ito meron na.
0: Meron ka na nun?
1: Oo.
0: Yung mga maninipis na laptop?
1: Oo, HP, Acer, mga ganun. Ito naman eh.
0: Oh, pero walang recording.
1: Ha? Meron na.
0: Meron na ba? Pero audio lang yon.
1: May video.
0: Ah, may video na ba?
1: Ito naman, parang 1997 ako nag-uni ah. Nag-IV yun. Hindi naman.
0: Sige na nga, pagbibigyan na kita.
1: 2010 naman, mga ganun.
0: 2010 ba?
1: 2015, mga ganun. Ito naman eh. Di naman ganun katanda.
0: Pero ano eh, yung mga semester mo, incomplete.
1: Hmm?
0: Incomplete.
1: Complete lahat.
0: Complete.
1: Oo.
0: Attendance.
1: Oo. 85% nga eh.
0: Ang alin? Attendance?
1: Attendance ko.
0: Kaya
1: sa card.
0: Kaya pinasa ka?
1: Oo. Pasang-pasa ako. Hindi pwede yung ano, like I yung if you don't attend 80% of your lectures, you don't pass the year. Yeah. So, 90%+ yung attendance
0: mo
1: sa lectures.
0: Number one ka pala sa attendance?
1: Hindi, lahat kami. Dahil yung nagtatap ng card, siya, laging pumapasok.
0: Siguro dami niyang tinatap na card.
1: Mga 8 ata, mga 8 or 10.
0: Ah, ano yun? Summa cum laude yun.
1: Ang pinakuusapan lang namin.
0: Oh. Hayop siguro yung suhol nyo doon sa nag...
1: Ah, hindi. Mabait lang kami sa kanya. Bait lang kami.
0: O tinatakot yun siya.
1: Hindi. Dahil yung, ano, yung racket namin dati, bumibili kami ng Apple products on a student discount.
0: Oh, tapos binibenta,
1: binibenta nyo. Namin. O yan, binentahan namin ng ano. Dahil, alam mo na, friendly kami.
0: 11 after 8 sa ating programa. Let's check the weather forecast in the next 8 days. Dash, ikaw na lang. Walang script eh, no? Sabay ganun, walang script eh.

0: Lior, it's me, your Tita Perry. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problemang ito ni Judith. O, tatandaan nyo ha, every ano, pag dumarating yan, yung Judith nyo.
1: May kilala ko, may kilala, yung kilala ko yun na yun.
0: Kilala si ko ba yan? Kilala ko?
1: Kilala. Di, kilala ng kilala ko yun, yung si Judith. Hindi, kilala na kilala ko lang. Sinabi ko lang naman na kilala, kilala ko yung si Judith eh.
0: Kilala niya.
1: Pero ang kilala ko doon yung kilala si Judith. Hindi ko kilala si Judith. 8:38. Love you, Lior, Tita Carrie.
0: Baka ako, ang reminder ko lang sa'yo, alam mo ang Judith mo, ha?
1: Hoy, ikaw yung lagi nag-Judith, hindi ako.
0: Mark 6 bukas.
2: Nakataya na.
1: Nakataya na kami.
0: Nakataya na.
1: Lara, sinara ko na yung account ko. Sinara ko na. Ha? Sinara ko na yung account ko dahil yung lagi nagpapatay, hindi pa nagbabayad eh.
2: Pas Judith na.
1: Pas Judith na, exactly.
0: Pagdating ko dyan, alam mo na yun, Judith ko.
1: Ang problema ko, tatlong taon na nakalipas, hindi ka ba nakabalik eh?
2: Hindi nakakabalik siya, pero yung Judith, nakakalimutan.
1: Okay, take it away.
0: Okay. Ang lagi po natin sinasabi sa ating lovingly yours, it's me, your Tita Carrie. Lahat po tayo dumadaan sa matitinding pagsubok, matitinding dagok sa buhay, no? Matitinding problema na para tayong pinagsakluman ng langit at lupa. No? Daanan lang po natin. Huwag natin tatambayan. At manaligo tayo sa ating poong may kapal. At tungayan na po natin ang letter sender natin na si Judith. Dearest Tita Carrie, tawagin niyo na lang akong Judith, 40 years old, may asawa at dalawang anak na babae sa Pilipinas. At maglilimang taon pa lang ako dito sa Hong Kong sa iisang employer na pinagtiyagaan ko talaga, Tita Carrie. Dahil nung una pong taon ko sa kanila ay parang nakatungtong ako palagi sa numero. At kahit tama naman po ang ginagawa ko at sinusunod ko ang bawat instruction nila sa akin, ay parang laging may mali. Kaya akala ko noon, hindi ako makaka-finish contract sa kanila. At nabago lang ang lahat nang minsan sa paglilinis ko ng kwarto ni Madam, ay may nakakalat na pera at alahas niya. At ang ginawa ko naman, pinulot ko, itinabi ko sa lamesa niya ang pera at alahas, at tinuloy-tuloy ko lang ang trabaho sa ayon sa kanyang instruction. Pagkatapos ng araw na yon ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin, Tita Ken. At maging ang amo kong lalaki na di palakibo at laging nakasimangot, ay panay ang ngiti sa akin. At palabati na ngayon, lalo na ang amo kong babae. Kaya laking tuwa ko talaga, Tita Kerry, dahil naiba ang tiyempo sa araw-araw at napakagaan sa kalooban kapag maayos ng magsalita ang mga amo mo sa iyo. At yung pagtrato sa iyo ay okay na. Para ka nabunutan ng tinik sa dibdib noon, di ba? Siguro, Tita Kerry, akala nila gaya rin ako ng pinalitan kong domestic helper na matutukso sa pera at alahas nila. Kaya ito pala ang dahilan kung bakit mabait naman pala sila talaga. Nagkaroon lang sila ng hindi magandang experience sa pinalitan ko. Naku, ganyan mo talaga yan. No? Kaya minsan hindi mo masisisi yung mga employer na tratuhin, no? Sa unang salpukan pa lang ng hindi maganda, no? Yung ating mga domestic helper, no? Dahil po sa experience nila doon sa pinalitan o sa mga dating naging ano nila, no? Katulong nila. Kaya maganda po yung kung ano ang itinanim, no, na maganda, aanyihin din yan ng kapwa mo Pinoy. Kaya tanim lang tayo ng maganda, huwag yung masama. Sa pinalitan ko domestic helper na matutokso sa pera at alahas nila, no, na hindi po ako natukso noon. Kaya ito pala ang dahilan kung bakit mabait naman pala sila at nagkaroon lang sila ng di magandang experience sa pinalitan ko. Ilang beses nila akong pinainan, Tita Kerry, o sinubukan na baka ako matukso at nakawan sila. Kaya lang, sa totoo lang po, hindi ako pinalaki ng magulang ko sa ganyang paraan. Kahit ano pa ang mangyari o danasin mong hirap, ay huwag mong sirain ang iyong buong pagkatao, lalo na sa pera. Napakaganda po nun, ha? Napakaganda nung sinabi niya na hindi siya pinalaki ng magulang niya sa ganyang paraan, na kahit ano pa ang mangyari o danasin mong hirap, ay huwag mong sirain ang iyong buong pagkatao, lalo na sa pera. Diyan po kami pinalaki sa ganyang prinsipyo ng magulang namin. Amen. Amen to that. Ang ganda po niyan. Kaya panglimang, ano to? Panglimang kontrata ko nito sa kanila ngayon. At sa totoo lang, Tita Kerry, hindi sana ako mag-a-abroad o mag-a-apply maging katulong dito dahil may kaya sa buhay ang asawa ko. Ah, hindi po sa pagmamayabang. May katulong pa kami sa bahay para mag-alaga sa dalawang anak kong babae. At pinag-aral sila sa isang pribadong kilalang eskwelahan sa atin. Akala ko nga noon, Tita Kerry, swerte ako sa napangasawa ko. Dahil nereto ito sa akin ng isang kaibigan, niligawan ako at tingin ko naman, seryoso at mapagmahal at hindi ako lolokohin. Kaya hindi na ako nagpakipot pa noon. Imagine, Tita Kerry, kinasal kami ng ingrande. Dahil alam kong malaki ginastos ng pamilya niya noon. At bigatin ang mga ninong namin. May general pa nga eh, sa military. May mga judge sa korte. May doktor. At kami naman ay hindi rin naman mahirap o kahirapan na pamilya. Nasa middle class po kami, kung tawagin. Dahil napag-aral naman kaming lahat ng magulang namin at napagtapos. Akala ko jackpot na talaga ako sa buhay may asawa. Dahil pinahinto ako ng mister ko sa pagtatrabaho. Hindi ko lang daw alagaan ang sarili ko. Hindi ko alam, Tita Kerry, sa kabila nun, para akong naging robot sa loob ng bahay. At yung biyanan kong babae at lalaki na pinakasamahan ko naman ng maayos, ay parang plastic ang pakikitungo nila. Kapag nakaharap sa anak nila, sa mister ko, ay parang napakabait. At kapag wala naman si Mr. ko, si Jan, ay iba ang pag-uugali. Lumalabas ang tunay na pagka-matapobre. Tiniis ko yun, Tita Kerry. Dahil sa loob. Sa loob ko, baka nasa period of judgment lang. Bali, isang taon lang ang pagitan ng panganay ko at ng bunso kong anak noon. Nagka-diprensya ako noon at muntik na magkaroon ng cervical cancer. Mabuti na lang, naagapan, di na ako pwedeng magkaanak pa. Eh gusto pala ni Jan na magkaroon ng anak na lalaki noon. At dito na nabago ang lahat sa amin. Nabalitaan ko na lang na may nabuntis si Jan at ang anak niya ay lalaki. At alam pala ito ng mga in-laws ko. Tuwang-tuwa pa sila doon at kinonsinti si Jan. Kaya nung magkaroon kami ng pag-aaway ay parang okay lang sa kanya na lumayas ako sa bahay at pumunta ako sa magulang ko noon. At nang kausapin sila ng mami at daddy ko, ay hindi naging maganda ang usapan. Muntik nang atakihin sa puso si Daddy sa galit niya sa partidos ni John. Sabi sa akin ng Daddy ko, huwag ka nang makabalik-balik pa dun. Inaapi ka pala nang di namin alam at di maganda ang ugali ng magulang ni John, pero ang sabi mo sa amin, mabait sila at pulos ka pagtatakip sa amin. Hanggang nagkaroon ng asuntuhan sa korte, Tita Kerry. Nagkahiwalay kami, nagtig-isa kaming anak, napunta sa akin ang bunso at sa kanya ang panganay. At yung panganay ko naman, malapit naman po sa akin, kaya lang wala siyang magawa. Ito ang utos ng korte at yung judge pa na kilala nila na naging ninong namin sa kasal, ang nag-refer ng judge na hawak ng kaso namin. Kaya wala akong nagawa nun, kundi sumunod na lang sa agos ng buhay. Nag-apply ako noon ng trabaho, kaya lang dahil wala naman akong masyadong experience na ilalagay sa aking resume, ay hindi ako pinalad. Kaya eto ang baksa ko. Mag-domestic helper para matuloy ko, maituloy ko sa pag-aaral. Ang anak kong bunso na ngayon ay nasa college. Nasa first year college na. At syempre, ando ng inggit niya sa kapatid niyang panganay na nasa exclusive school. At sagot ang lahat ng luho sa katawan. Masakit pala na marinig mo minsan ang sumbat ng anak mo na sana daw ay doon na rin siya sa papa niya at di na sila naghiwalay pa ng ate niya. Gusto ko pong akuin ang lahat ng responsibilidad at mapatunayan ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa at hindi umasa sa aking magulang. May communication naman kami ng panganay ko. Panay ang tawag niya naman sa akin at minsan sinusumbong ang papa niya sa akin na muntik na daw siyang masaktan dahil sinumbatan niya rin ito na bakit ako pinalaya sa bahay, ganung siya ang may ginawang kasalanan sa akin dahil papa niya ang nagluko at umanap ng iba para lang magkaroon ng anak na lalaki. Napakababaw pa. Napakababaw na dahilan. Pero wala akong magagawa kundi tanggapin ang aking kapalaran. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Ngayon, nakapag-adjust na ako. Pakiramdam ko nga para akong ibon na nakalaya sa hawla at ako na ang may hawak ng bit ng buhay ko. May nanliligaw sa akin na foreigner, kaibigan ng amo ng kapwa ko, domestic helper. Kaya lang, may edad na, Tita Kerry. Ayoko naman na magkaroon ng parang sugar daddy para lang masunod ko ang gusto ko sa buhay. Ang gusto ko sana, yung lalaking mamahalin ako ng buong puso at mamahalin ko rin ng lubusan. May naliligaw sa akin na dati kong kababata, childhood friend at hiwalay daw siya sa asawa at nasa Dubai. May dalawa ring anak at kung gusto ko daw, magsama kami. At sagutin ko na siya at di niya ako pababayaan at ituturing daw niyang tunay na anak ang mga anak ko. Para sa akin, madali sabihin pero sa isip ko, pag ando na, baka pagsisihan ko lang. Ayoko sanang mag-isa sa buhay, total bata pa naman ako. Pero yung dalawang anak ko, sabi nila, umanap ako ng masigit sa papa nila para magsama na sila ng ate niya. Meaning, gusto nila kung mag-aasawa ko, yung mayaman sa papa nila. Ay, sa totoo lang, ayaw ko ng ganun. Kahit mahirap lang o simpleng buhay, payag ako. Basta, mahal ako, ipaglalaban ako. Pero, andun ang takot ko, Tita Kerry. Baka madapa na naman ako. Kaya, I need your advice. Alam ko, expert ka pagdating sa ganitong problema. Uwe, ako expert dyan?

0: Judith!
1: Yours truly, Judith of Kolundong.
0: Ay, nako.
1: Expert ako?
0: Wala akong masasabi dyan. Basta masasabi ko lang, Judith!
1: Alam mo, may mga ganyang ano ha? May mga ganyan tayong nakakausap din dyan sa ano ha? Sa Hong Kong ha? Kaya sinasabi nga natin, hindi lahat ng umalis. Dahil sa kahirapan sa buhay eh. Nag-abroad. Yung iba tumatakas lang, may tinatakasan eh. Yung iba okay naman ang buhay dito eh.
0: Alangan naman yung may tinatakasan, walang tatakasan. Ne, pero kagaya ng isa sa mga napansin ko lang, 'di ba? Yung kwento ng ating mga kababayan. Kagaya ng kwento ko nga this morning, yung isang kababayan natin na nasama doon sa na pinasok ng pulis yung bahay ng amo niya dahil nga doon sa money laundering, 'di ba? Na nakasama siya doon sa isang pumasok siya sa isang dating app, hindi niya akalain yung pinari sa kanya eh gagamitin lang siya para doon sa ano na yon, 'di ba? So, ako siguro ang kailangan natin isipin dito, kung sabi nga nila eh, 'di ba, sa ganitong panahon, huwag mo na daw hanapin ang pag-ibig dahil ang pag-ibig mismong magkahanap sa iyo.
1: Parang yung ano no, ang kapalaran ko di ko man hanapin, dudulog lalapit kung talagang akin.
0: Yes, 'di ba? So maniwala ka doon sa mga sabi-sabi ng mga Pilipino na kung hindi talaga siya uukol, hindi siya bubukol.
1: Merong ano, ganyan eh, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Parang si Yeng at saka si Ryan Bang.
0: Oo. Naiyak pa tuloy si Ryan Bang. Para namang, akala ko ba, ano ba siya, iniwanan ba siya nung girl? Iniwanan ba siya nung girl?
2: Hindi.
1: Hindi.
2: Si Ryan may kasi.
0: Hindi, ako nga, pero ang puntos ko doon, eh meron na naman siya, di ba may fiancé na si Ryan?
1: Hindi na tuloy yun.
0: Ah, hindi na tuloy yun?
1: Hindi na tuloy yun. Kakasal na sana sila, hindi na tuloy.
0: Oh, sino nag-back out? Si Ryan. Ay, yung babae,
1: hindi, siyempre. Hindi, parang ng Korean din yung babae.
0: Oo nga, oo.
1: Di ba? Parang nagkaroon ng ano, hindi sinabi ko nung dahilan.
0: Okay.
1: Pero si Yeng, crush niya si Ryan ano noon. Sa loob nung ano nila na Pinoy Big Brother.
0: Oh, hindi, pero okay yun eh, di ba? At least yun yung sinasabi mong yung kanilang closeness eh hanggang ngayon nag-ano na siya, di ba? Umusbong na siya na magkaibigan pa rin sila. At inamin na rin
1: yung sa concert ni Yeng.
0: Yes, nandun diba? Na siya, oy.
1: Ah, nandun si Ryan Bang. Nasabi ni Yeng yung ano niya noon na crush na crush niya si Ryan. Pero makikita mo yung panghihinayang din ni Ryan na naging duwag nga daw siya dahil akala niya wala naman talaga siyang ano eh. Dahil ano lang siya eh. Hindi siya yung Korean na ano, may kaya.
0: Yes.
1: Kundi sumikap lang siya.
0: Oo nga eh. Di ba, wala siyang sasakyan. Paulit-ulit yung gamit niya. Di ba? Yung yes. Mga ganun. Well.
1: Tsaka nililibre lang siya. Sabi nga ni Yeng, kung okay lang daw sa kanya kahit siya yung umano nun. Gumastos nun eh.
0: Well, hindi
1: kaya
0: lang
1: naiyak
0: talaga.
1: Si Ryan.
0: Hindi
1: yun yung pinagtatpo pero hindi tinadana. Ito naman ang masakit dito. Mayaman yung asawa, matapobre, no? Yung magulang, tapos gusto magkaanak ng lalaki. Hindi ano, dalawang anak lang na babae. May mga ganyan ha, lalo na sa ano ng mga ano, Chinese, yung mga ano, gusto nila may lalaki. Tagapagmana 'yun eh.
0: Pero hindi, yung gusto lang natin sabihin sa kanya. Ilan taon na siya, Tita Karin? Nasabi ba niya?
1: 40.
0: Okay, so medyo matagal pa 'yan. Pwede pa yan.
1: Hindi ka bata pa.
0: Hindi ka pa huli sa ano. Ngayon kasi hindi na uso yung PNR. Ngayon MTR na eh. So hindi ka pa nahuli dun sa MTR. Tsaka araw-araw naman may biyahe. So easy ka lang. Darating at darating yan. Okay yung background music mo ha. Parang may pinatang.

0: tama ka dyan ah. Yun! See?
1: Ayan, sabi ni Tita Edna, for me, Judith, huwag ka nang mag-BF. Nandyan naman ang dalawa mong anak. Mas masaya ang single. Believe me. Tamo? Si Tita Edna.
0: Tita Edna kasi, nasunog na eh.
1: Nadamay.
0: Sigalang yung nangyari, naging apo, lumaki yung apoy eh. Kaya na, kaya yung mga payo ni Tita Edna, parang, wag na! Nainis na eh. Anyway, para sa akin siguro, darating at darating ang panahon na makakahanap ka rin, Judith.
1: Bata pa eh.
0: Ang isipin mo lang,
2: 40?
0: Bayaran mo muna yung mga utang mo. Kung wag mo kakalimutan yung Judith kasi yun yung pinakamahirap dyan. Malay mo, yung taong nagpa-utang sa'yo, yun yung maging...
2: Ang hirap naman nun.
0: You'll never know.
2: Kailangan ko pala mangutang. Yung pala yun.
0: Baka ma-develop yun.
2: Nakakatawag sa akin.
1: Di ba, Chip, meron kang ano, na pag-uusapan lang din. Yung sa kalagayan niya. Na para kang nasasakal, no? Para kang nakakulong sa loob ng mga hawla na yung pagkilos niya at yung mga ano niya sa loob ng bahay, nakatungtong siya sa numero. Mahirap yun eh.
2: True.
1: Diba? Alam mo, meron akong kabatchmate na ano, ganyan, nakapag-asawa ng mayaman. Tapos, nung nagkita-kita kami ng ano noon, talagang ano, may driver pa, may ano. Pero nalaman na lang namin, hindi pala siya
0: happy.
1: Ganun kaligaya.
0: Sabi nga ni, ano dito, ni Juliet naman ito, hindi si Judith. Meron din po akong alam na ganyan. May kaya yung lalaki. Ginawa nila parang katulong. Umalis din at nakapaghanap ng nakipag-asawa ngayon, okay na yung buhay niya. Diba? Okay lang, Judith. Huwag kang matakot. Hindi naman magkatulad.
1: Katulad ang tao.
0: Nagpapayo si Gail na wala rin asawa. Okay, we're gonna take a break. Babalikan namin kayo sa payo at ang inyong mga opinion. Don't go away. Dito lamang sa BTS Friday Edition.
3: On the radio, web, and mobile app.
4: Potangwa.
3: Metro Plus, your connect.
5: When an amber rainstorm signal is in force, follow the news on weather and road conditions. When a red or black rainstorm signal is in force and the Education Bureau has announced class suspension, schools should adopt emergency measures. They should keep premises open, look after students who have arrived, and keep students at school until it is safe to leave. Parents need not hurry to pick up children. Students already on their way to school should pay attention to rainfall, as well as traffic, slope, and road conditions, and should stay somewhere safe if necessary.
6: When you go for an outing with friends, remember to bring along fully charged mobile phones with backup batteries and better still, walkie-talkies for communications. In case of emergency, as long as your location is covered by any local mobile network, you can dial 112 to contact the police. Emergency helplines are also available along some hiking routes. Before outing, get the information of the mobile network coverage of hiking trails from ofca.gov.hk.
0: Balik po tayo sa ating programa. Huwag niyo kalilimutan, in 40 years, nakasama po natin at partner natin ang A-Freight Asia Pacific Limited. Sila po ay hindi lamang po dito sa Hong Kong, kung hindi sa locations po ng Macau, Singapore, Malaysia at Italy. At gaya na nagbabanggit po natin at binanggit doon po sa atin ng A-Freight, yung 14 po nilang mga branches dito ay tuloy-tuloy na hinihikayat po kayo, lalo na bare mats na, no? Na siguraduhin na kayo po'y ready na sa pag-iimpake ninyo. Lalong-lalo na sa mga nangyayari po sa atin sa Pilipinas. Maantala po ang padala ng inyong mga boxes dahil nga sa mga lugar, lalong-lalo na dyan sa Pampanga, Bulacan, at yung mga karating na mga probinsya na binabaha. So kailangan maging medyo magpagtimpi po tayo in terms doon sa pagdating ng ating mga boxes. It's sabi ko nga, para sa A-Freight, ang kanilang hinahangad ay yung inyong mga boxes is better safe than sorry, di ba? Sa mga lugar na yon. So kung meron po kayong nais na malaman, lalong-lalo na yung mga gusto magpadala ng mga unusual sizes, no? Magpa-estimate po kayo dahil may, baka may nagbigay sa inyo ng TV, may nagkagaya nung dati, may nagpapadala sa akin ng refrigerator, ah, ng sulat, pero nakadikit sa refrigerator. Meron yun eh, may mga ganun nagpapadala. Ha?
1: Ako yan.
0: Oo, kilala ko yan. Oo. Kaya, ever since noon, hindi ko na tinatanggap yan pag nagpapadala sa akin yun. Kasi yung mga pinapadala sa akin, unusual eh. nung isang beses, magkasama.
1: Sabi, sulat lang, ano, pero nakadikit sa rep.
0: Sa rep. Ay, lalo na yung isang beses, magkasama pa kami noon. Akala ko, kung magkasama pa kami sa Cebu noon, bumili kami ng danggit. Nangamoy danggit kami. Imagine mo, buti na lang may chance pa kaming maligo, kung hindi, nangamoy danggit kami sa loob ng aeroplano.
1: Yan ang kantang, karamay mo ako at may dalang pag-asa.
0: Walang pag-asa yun! Diyos ko, yung amoy natin nun. Sa loob ng taxi, ng aircon pa eh, no? Anyway, sa lahat ng ating mga kasama sa A-Freight, Asia Pacific Limited, huwag niyo kalilimutan, kanilang main branch dyan po sa third floor ng Worldwide Plaza. 40 years of excellent service.
1: Oy, totoo yan ha. There's always, ano, magkakaroon po ng mga delay po ngayon ang mga balikbayan boxes. Hindi lang po sa ano, dito lang sa ano eh, sa Luzon eh. 'Di ba? Ang dami hong binaha.
0: Problema na 'yan
1: hanggang ngayon. Hanggang ngayon nga lubog pa rin sa baha eh, even sa Pangasinan, tsaka sa Pampanga, sa Bulacan. Ganon. Even in Metro Manila, ang daming lubog na lugar na ano ha, na hanggang ngayon baha pa rin.
0: Kaya siguraduhin niyo lang po para sa akin. Make sure na okay po yung inyong ano mga pag-iimpake. And I suggest, lalong-lalo na kung kayo po iuwi nitong Kapaskuhan, eh siguraduhin nyo yung pag-iimpake nyo much earlier. Kasi mas mabuti na yung dumating doon na hindi siya sumabay sa agos ng panahon. Mahirap yun.
1: Lalo na ngayon, magki-Christmas na. Bare months na,
0: exactly,
1: di ba?
0: Takeri.
1: Kaya mas maganda po earlier na kayo magpadala.
0: That's right. Okay, 4 minutes past the hour of 9. Ay, iba pa na yung mga, anong tawag dito? Tita Mitch, parang, anong tawag dito? Ano ba to? Parang hawig sa mga kinababaliwang ko sa AI na series. Ah. Ay, hindi, ito real story to. Pangalan niya si Judith. Wala namang pangalan na AI na Judith eh. Di ba? Kung sinasama mo na naman.
1: Meron! Si John, ano? Juna.
0: Juna?
1: Oo.
0: Juna ano?
1: Oo, Juna. Kaya dapat magbayad ka na, Juna.
0: Judith tuloy. Parang nadali mo na naman ako doon. Bata ka pa, Judith. Sabi ni Tita Kat, ito pang isa, 62 na. Dalaga pa rin. Sabi niya, pag 62 na eh, kampante ka na. Paabutin pa talaga. Ang hirap sa mga kagaya ng dalaga sa inyo eh. Gusto nyong mag-recruit ng mga members ninyo eh.
1: Gusto man damay.
0: Yun. Nung bumili, ito sinabi ni ano, ano ko lang to, dagdag to, sabi ni Gail, nung bumili ako ng danggit sa Cebu, binalot pa sa newspaper many times. Then saka nilagay sa another plastic. Ay hindi, ganun din yung sa amin. Maamoy lang talaga. Maamoy lang talaga.
1: Sobrang yun ang amoy na hindi mo may tatago.
0: Ayaw ko? Ayaw kong kahit sabi, hindi mo ayaw kong itago yun talaga. Ang sama talaga ng amoy nun. Okay.
1: Pero masarap.
0: Oo. So, sa lahat ng ating mga kasama, kung si Judith man ay nakikinig, nandito pa siya yun, di ba?
1: Yeah, nandiyan pa.
0: Dito pa si Judith. So, Judith, kung nakikinig ka man, I think yung focus mo naman sa sarili mo is pretty much yung concern mo yung mga anak mo eh, no? So malaking bahagi yun doon sa magiging future mo, no? Sila naman suportado ka naman ng mga anak mo, so don't rush it, di ba? Hayaan mo lang siya kasi darating at darating ang panahon na makakahanap ka rin ng yung ano ba yun, apat na M's?
1: Matandang mayamang madaling mamatay.
0: Yun mismo. Okay. Just kidding, just kidding. Tita Kerry, ang iyong payo. Just kidding.

0: ending. Kasi sasabihin ko na sana sa iyo 'yun eh.
1: Ayaw niya na sugar daddy. Yung inaano nga sa kanya eh. Yung inirereto sa kanya ng amo pa ng kapwa niya domestic helper.
0: Oh. Ay, sabi lang ni Gail, pahabol lang ni Gail bago ka magpayo. Tigang party list nga ni. Okay, take it away.
1: Alam mo kung nakikinig man si Judith ngayon, ano, una, salamat sa iyong pagsulat at pagtitiwala. Sana'y sumayo ang pagpapala ng may kapal at dalangin ko na mapanindigan mo ang iyong prinsipyo. Bilib ako dyan na kaya ka mag-aasawa ay dahil mahal ka at ipaglalaban ka at kahit simpleng buhay lang, mas okay sa'yo. Minsan ang ganitong pangyayari at pagsubok ang nagpapatatag sa atin. Ito rin ang nagtuturo para maituwid natin ang ating pagkakamali sa buhay. Sabi nga, we have to learn from our own mistake. Mas maganda nga para sa akin na dumaan ka sa ganyang pagsubok dahil nakita mo ang kaibahan ng buhay may asawa sa piling ng mapangmata mong biyanan at asawa. At tama lang ang magulang mo na magalit dahil hindi nila gustong mangyari yan sa'yo. Kaya lang, tiniis mo. Judith, hayaan mong panahon ang humatol sa ginawa nila sa'yo. Darating din ang karma sa kanila pagdating ng araw. Sana nga magkasama na kayo ng iyong dalawang anak sa darating na panahon. At mangyayari naman yan, no? Soon, kapag nasa tamang edad na at posisyon ng anak mo na nasa poder ng asawa mo. At tama lang ang ginagawa mo na alam at alam ng panganay mo ang dahilan at naging sitwasyon mo. At alam kong darating ang panahon na ang panganay mo, ang mga anak mo, ang magiging tagapagtanggol mo. Saring opinion at payo ang narinig mo, Judith. Pero para sa akin, mas maganda na alagaan mo, mahalin mo, at pagtuunan ng pansin ang sarili mo. Sa iyo ang huling halakhak. And your success in life ang magiging daan para sila magsisi sa bandang huli. Dalangin ko, Judith, na sana makita mo, matagpuan mo ang lalaking karapat dapat sa iyo. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan. Don't forget, kung nais niyo pong sumulat at mag-ano po ng inyong mga problema, no? Sa ano lang po yan? Napakadali. Email it to me, titakerry@gmail.com.

0: Okay, 37 years of excellent service. Maraming A-Freight. Nakakalamang lang sila sa amin ng tatlong taon. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, maraming salamat sa inyong kumbaga, pagsunod pa rin sa ating programa. So, magbibigay po nyo ng pakikinig, mga payo nyo po, lalong-lalo na sa payo ninyo kay Judith sa araw na ito. Thank you very much. May papakilala pa naman ako kay Judith. Member ng The 4Ms. Okay, sino pa ba yung mga... Ito bang week na to? Oh no, next week.
1: Mm.
0: Next week pa pala yun. Pahinga muna this week dahil pagkatapos ng OWA Cup. Diba? Nagkaroon ng OWA Cup eh.
1: Oh.
0: Sa Southern Stadium eh. Meron silang isang dalawang volleyball player yata at saka isang basketball player na dumalo sa okasyon na yun.
2: Ay, maganda yun ha?
0: yung OWA Cup?
2: Oh, yung ano daw, yung ano ngayon, parang inihikayat yung ating mga ano na syempre, di ba?
0: Mm.
2: Yung ganyang volleyball, basketball, sports.
0: To be, ano, active, ika nga, ano?
2: Active, o.
0: Ito,
2: at saka yung ano mo nga, yung binigay mong babala, no, na nung linggo, na sana, pumasok sa isipan ng ating mga kababayan yan, no, lalo na po yung mga malalakasan loob, na alam natin na talagang gusto nyong kumita ng extra money. Di ba? Na pandagdag sa mga gastusin ninyo. Lalo na nga ho, dito sa atin sa Pilipinas, pataas ng pataas ang bilihin. Hindi naman talaga maiiwasan ho yan. Eh. Yan yung mga bagay na out of control natin. Eh.
0: Agree. I agree.
2: Di ba? Hindi natin makukontrol ho yan. Eh. Kahit ano pang ilang beses mong isipin yan at kung ano ang gagawin mo dyan. No? Mahirap masolusyonan. Pero alam nyo po yung inyong sitwasyon sa Hong Kong. Alam nyo po yung patakaran. Alam nyo yung batas. Alam nyo yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Di ba? The do's and don'ts. So mahirap naman hong ipakikipagsapalaran ninyo dahil sa kagustuhan nyo lang kumita ng pera. Yung pati ho yung nakasaad sa inyong kontrata dahil nakaligtas kayo. Di ba? Sa ilang pagtatangka ninyo na hindi po kayo na nahuhuli, hindi kayo nabibigyan ng pansin. Eh ngayon hupus-pusa na eh ang ginagawa po ng gobyerno ng Hong Kong para ko ika nga, maano po ito, masumpo po ito. Ito na nga, nakipagtulungan na nga rin ang ating konsulado. Di ba?
0: Ang ating DMW.
2: Yes. Na para ko ipagbigay alam na lahat ng mga bawal

0: eh wag natin gamin dahil may ano na, talagang, kumbaga, parang yung last straw ng kabaitan ng Hong Kong, no? Dahil hindi tayo napapansin, eh ito na po yung ano eh. Ito na, na binigay na sa atin, nagbigay na ng flyers, at sinabi na nga po, naglagay na sila ng mga CCTV, camera para po doon sa mga hot areas na kung saan nandiyan kayo, nagmamasahe, nagmamassage, no? Nagmamanicure, pedicure, nagtitinda, naglalako ng kung ano-anong inilalako ninyo. Di ba? Sa ating mga kababayan. Wag ho, kasi baka naghahangad ho kayo ng kagitna, isang salok ang mawawala.
1: I think the thing that you have to understand, ano, Hong Kong has the ability na sabihin sa inyo, akala nyo, ano lang sila, nagkukunwari lang, di ba? Or nagbibigay babala lang. Patandaan nyo po, Hong Kong has a totally different way of trying to ano implement the law. Sa kanila, ebidensya muna, then tiklo. Ganun ang style nila eh. Hindi ka gaya sa atin, tiklo. Tapos, sabi nga nila, di ba? Raid na, ask questions later. Hindi eh. Dito talaga, ebidensya muna bago kayo, ano yun, di ba? So, yung mga nag-iikot dyan, you'll never know na kinukunan na kayo ng surveillance. And then, kung nandun pa kayo the second time around, baka doon na kayo tirahin. No?
0: Kasi, alam nyo, ang hirap po nun kasi yung bigla na hindi nyo alam na magiging cause ng termination nyo yan. Kasi pwede pong mangyari yan na pati ang employer po ninyo
1: madamay.
0: Ay madamay. Eh syempre, kung ikaw ang employer, ayaw mong madamay sa ganyan. Ite-terminate ka agad ng wala sa oras.
1: I agree. And remember this, na under the contractual obligation, anything that you do outside is reflective dun sa amo ninyo. Kahit na sabihin na ng amo ninyo na okay lang yan, di ba? Huwag ka lang magpahuli. Pero you're so, it's easier said than done eh, di ba? Yung iba, hindi naman kayo discreet eh. Di ba? Naglalatag talaga kayo, nagbebenta kayo, hawak nyo talaga yung binebenta ninyo. Ako, gagaya lagi namin sinasabi dito, it's just a matter of time. Huwag nyong hayaan yung sarili nyo. Do not test the extent of the law tungkol dito. No? Tandaan nyo po yan.
0: True.
1: Do not do that. No? Ay, gusto ko lang banggitin ito. No? This is one of the things na I'm very, parang sa akin, this is one in a million na pangyayari. No? Recently, ayaw ko kung nabalitaan rin ni Tita Keritov, which I'm sure he has heard about it. Si Ninyo Mulak, di ba? Na-aksidente. Recently.
0: Oo, naka-ano siya, diba? Naka-aksidente siya.
1: Nakabundol siya. Tapos, nabundol din niya yung isang, ano, parang store, no? There were rumors na lumabas prior to dun sa kanyang statement. Yung rumors na lumabas is, ang pinalabas di umano ng mga otoridad, it was mechanical failure nung sasakyan. Okay? Yun yung lumabas na initial report. Pero ang ginawa po ni Ninyo, pinabulaan na niya yun. He came up with
0: it's
1: his
0: own... It's a very good example. Ha? Maganda po ito. Oo. Pakinggan po ninyo.
1: Yung kagandahan dito is that inamin niya na yung...
0: Inako niya.
1: Oo, inamin niya po na yung lumabas na initial report, hindi totoo yun at never siya sumang-ayon sa paglabas ng report na yun. Okay? Ang nangyari dun sa kwento is Linggo po yun. Kadalasan po, hindi na ho siya nagmamaneho. Di ba? Kasi nga, meron siyang isang, ano po, problem na nakakatulog siya while nagmamaneho. Nagkataon na nangyari yun, wala ho siyang driver. Sunday po yun eh. Di ba? So, nakatulog ho siya right on the wheel. Kaya nabangga niya nga yun. May nasagasaan siya at may natabig siya. Tapos nun, yung may isang parang store na ano niya, di ba, nasira niya. Ay malaki ho yung sasakyan eh. Di ba, SUV yung sasakyan eh, no?
0: Yeah.
1: So, there was clips. Nandun yung mga, yung ano niya.

0: yung current wife niya, nandun yung mga bata, di ba? And siya mismo sabi niya, hindi ko po aatrasan ito. Di ba? Mm-hmm. Dahil ako talaga ang may kasalanan.
1: Oo, inamin niya
0: talaga. At sabi niya, kung ano man ang kinakailangan mangyari, ay a-accept ko yung pagkakamali ko. Sabi niya yun.
1: At ina naman, pinuntahan niya yung nadisgrasya niya.
0: Yes!
1: Hospital.
0: Correct.
1: Sinagot niya lahat yun.
0: And in fact, even yung nasira na tindahan na nasira, talagang inamin niya yun. Ano? To tell you frankly,
1: very apologetic siya.
0: Yes!
1: Kasi very apologetic
0: sa harap po ng camera, there were so many people there and then the police were nga, sabi na parang areglohin na lang, so on and so forth. Alam mo, ito yung gusto ko dito eh. No? There are still people like this who will accept responsibility. Diba? This is beyond what we see in the news every day. Pag sinabi natin beyond, makikita nyo po sa mga politiko natin, todo deny ka agad.
1: Diba? Ah, oo.
0: Todo deny ka agad. Wala akong pakialam dyan.
1: Di ba? Akala mo magsasalita pa ng salita ng Diyos.
0: Yes, eh. Di ba? Tapos yung iba nga, dahil na gipit na sila, sa ano yung nilalagay nila sa sitwasyon nila. Hindi ko kakayanin yan. Mayroon akong hypertension, ganito. Pa-hospital muna ako. Yung isa, masakit daw ang tuhod. Di ba? Yung ganong sitwasyon, ito, tingnan nyo, inamin niya mismo na nakatulog ho siya. And this is beyond, no? Beyond words po. Ito lang masasabi ko. And I can personally say na sana turingan natin itong taong to. At saka sabi niya, hindi ko ho tatakbuhan ang anuman. Pag kailangan harapin yung responsibilidad ko ng dahil sa nangyari. Yes, yun ang ginawa niya, no? Yun yung kagandahan doon, no? I hope and pray that we can still have people like this who can understand where ano yung pagkakamali natin at harapin yung pagkakamali natin. And not only that, to be able to give credit doon sa mga taong kailangang bigyan ng credit. Itingnan nyo, ha? Ayon doon sa first statement, ha? Mismo yung kapulisan ang sinabi na mechanical error. Diba? Naglabas siya ng statement sa
1: para
0: IG.
1: Lang mapagtakpan yung ano,
0: yes,
1: no?
0: Yes, oh!
1: Yung pangyayari, yes. Mama, ano si Ninyo Mulap, kumbaga, hindi siya malagay sa alanganin
0: correct
1: sitwasyon.
0: Correct.
1: Pero siya hindi kaya ng konsensya,
0: hindi niya kaya ng konsensya niya.
1: Hindi kaya ng konsensya niya, no? Talaga sinabi niya yung totoo.
0: Mm.
1: Lahat. At hinarap niya lahat ng mga dapat harapin doon sa nagawa niyang pagkakamali.
0: Yeah. Kita niyo na po, no? So, like what we say, there are situations na ganito na talagang bibigyan niyo po ng papuri dahil huwaran po yung ginawa niya.
1: Eto mo, ha? Diyan yan, being a Ninyo Mulak. Meron din akong tinex sa'yo.
0: Oo.
1: Ikaw
0: ito
1: na
0: naman.
1: Na it's a very good example.
0: Napakagandang din example nito, no? After more than 20 years of marriage, si Aga Mulak still wakes up beside Charlene Mulak. And his first thought is gratitude, pasasalamat. He said, up to now, I wake up saying, thank you, Lord, for my wife. And that line hits differently when you realize how much life can happen between I do and 20 plus years later. Raise children, built a career, and alam mo yun, you get tired, di ba? Sa sobrang dami mo ng pinagdaanan. You go through seasons when romance is probably the last thing on your mind because there are bills to pay, problems to solve, and responsibilities waiting the moment you wake up. Alam natin yun dahil pinagdadaanan nyo yun day in and day out. Di ba? Ang diferensya lang is hindi nyo kasama yung inyong mga mahal sa buhay. Nakalagay dito, Aga even shared how simple their mornings have become. Diba? One checks if the other is already awake. They have coffee, they spend time together. Nothing grand, simple lang. In fact, makikita mo sa reels ni Aga na nagbibisikleta siya. Diba? He

0: lead up to where he is now, inubos din siya eh. Tandaan mo, inubos din siya. Ilan-ilan din yung naging partners niya. And in fact, one of the partners is a very close friend of mine, si Janice, di ba? E kita niyo yung kanilang pagpakikipag-usap dahil dun sa anak nilang chef na si Luigi. Di ba? Na walang ano yon, walang hadlang yon doon sa pamilya niya ngayon. And to continue that, sabi nga dito, under Proverbs 18, verse 22, he who finds a wife finds what is good and receives favors from the Lord. That is what a lasting love eventually becomes. Not just butterflies, gratitude, pasasalamat. The kind that makes you look at the same person after all these years and still see one of God's greatest gift in your life. Kagaya ng sinabi nga, di ba? If you go through their love story, it was such a love story that was short and sweet. Walang masyadong magarbong ika nga, pagliligawan because it was just meant to be.
1: Kaya may pag-asa si Judith.
0: Oo, Judith. Ay, the sad part about it, kagaya ng sinasabi nga natin, no? Sometimes you just have to, kumbaga, wait. Time will just heal. Time will just give the importance kung ano man yung dapat mangyari. Huwag niyong hayaan yung sarili ninyo na masyado kayong, ano yun, yung ano ba tawag doon? Masyado kayong hate. You have so much hate in your system na kahit na wala nang connection doon sa buhay ninyo, pinakikialaman nyo pa yung buhay na may buhay. Diba? I think the world is too complicated enough already. The small things that you see, paubayan nyo na lang po yun. Kung sino man ang dapat maiwanan ng ganong sitwasyon. Bigyan nyo yung sarili nyo ng peace of mind.
1: Yes, ang sarap yung sa kanya yung pagising niya ng umaga, di ba? Na nasa tabi niya yung asawa niya. And then, inaano niya na, he's very grateful, no, on a day-to-day basis. At inaano niya talagang ano, ina-appreciate niya yung ano, yung love, yung sitwasyon niya, yung support na binibigay, na dapat naman talaga sa mag-asawa eh. Nadyadyan yung ng lalaki at ng babae kasi darating ang panahon, di ba? Hindi man kayo sabay na mawala sa mundong ito, maiwan ang isa, yung memories.
0: But you also have to realize, hindi nangangahulugan na if it's not a perfect thing, it can never happen again.
1: Yes.
0: Tandaan niyo po yun. No? So, it's just that sometimes yung mga mabibigat na pinagdaanan is the one that makes us stronger. And hopefully, we'll be able to find someone who will make us a better person and give us peace of mind.
1: True. Ito nga, napag-uusapan yung mulak. Mm. Di ba? Si Nino, tapos sumunod si Aga, na napakagandang example. Kung titingnan mo naman sa nangyayari ngayon dito sa atin, sa Pilipinas, na hanggang ngayon, hindi natin maintindihan. Alam mo, sabi nga nung isang na nakita ko doon sa isang Facebook page, na napakaganda na yung kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, na hanggang ngayon, di ba? Na, bakit kaya siya...
0: Bitter.
1: Until now, ganun siyang magsanita at ganun niya sinisiraan yung kapatid niya. Alam mo, sabi nga nung isang pumupuna doon sa tingnan mo daw ito, regardless of political believer, it's really very un-Filipino to do that. Look at the Duterte siblings. Tingnan mo ito, napakagandang nito ha. I'm sure may awayan din yan.

0: But they don't wash their dirty linen in public.
1: I agree.
0: Unlike Aimee to his brother, who's the president of the Republic of the Philippines. Kaya malaking ano yun eh, malaking ano sa...
1: Hindi kaya tanong yan, Tita Kerry, ang tanong dyan, is it maybe because na dapat siya yung naging presidente muna dahil siya yung panganay?
0: Ano, yung ba, inggit ba yun? Hindi ba siya natutuwa na sinapit ng ano niya yun? Ng kapatid niya sa ina? O ano man?
1: I agree.
0: Inano lang natin asa ng example to. Di ba? Sayang eh. Kasi ang ganda sana yung talino at yung talento, yung kakanyakan, yung magagaling na isang public servant. Remember mo nung makausap natin yan, ma-interview natin yan. I think 15 years, 20 years ago.
1: Oo.
0: Di ba? Nang gobernador pa lang siya. Nang ng mismong probinsya niya, ng Ilocos. Di ba? Ang ganda ng mga, ano, ang maganda yung mga programa niya na kung saan napakagandang i-copycat ng mga, ano, local official na doon sa lugar nila, nagpapautang sila ng biig na ang bayad,
1: biig din. Binabalik nila yung pina... Actually, hindi sa pautang eh. Pinapahiram yung biik.
0: Oo.
1: Tapos pag dumami na yung biik niya on the other side, ibabalik ulit yun doon. Tapos ipapasa rin yun doon sa iba, di ba? I remember very clearly yung interview na yun was done at the Sheraton lobby in Tsimshatshoy at that particular time. Like, what we say, para sa akin, ano, the things that we go through day to day in and day out now, you see it everywhere. Dito sa Hong Kong, marami na ngayon yan na nagagali sa isa't isa. Nagmumurahan, nagsasakitan. Di ba? Do we really have to go that far? It is we and we alone who can control our emotions. Who can tell ourselves, wag mo nang patulan. Tell ourselves, wag mo nang pakinggan. Tell ourselves na, hindi, move on na lang. Di ba? Dahil mas mailalagay ko pa yung focus ko sa mas mabuting mga paraan kaysa yung labanan ang isang bagay, ang isang tao na wala namang katuturan.
0: Pero nakakapanghinayang kasi yung ano niya, no? Yung talento niya, talino niya, na kung saan, kung ito lang, ano, makakatulong siya ng malaki. Sa totoo lang.
1: True, pero
0: makakatulong
1: iba yung...
0: siya ng malaki sa, ano, sa Pangulong Bongbong Marcos.
1: Ang problema lang dyan, ang problema lang dyan is pumanig siya sa ibang pamilya eh. Di ba? Na hindi naman natin maalis yon because doon niya gustong makakapit. Dahil maaaring siya yung masundan, di ba? Ng pagkakataon na siya yung magiging busy sakali mang tumakbo ng presidente. Di ba? Yun na lang po yung masasabi
0: ko. Sad, no?
1: The sad part is that it's not about just them, it's also about certain families. Kaya kailangan alagaan po natin ang ating sarili. No, just focus on the bad things of what we see day to day. There's so many good things that happen every day, and that's a blessing. We're going to take a break. Babalikan namin kayo makalipas.
2: The Electoral Affairs Commission is consulting the public on the provisional recommendations on the boundaries and names of District Council geographical constituencies for the 2027 District Council Ordinary Election. You may submit your views on the proposals by September 24th. The provisional recommendations can be viewed on www.eac.hk or at district offices and other specified locations. For inquiries, please call 289-1001.
3: Mga friends, my

0: $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 228-1-7470, 228-1-7470.
1: 938 sa ating programa, baka naman di nyo pa alam, there is a pot of 185 million because of the 50th anniversary ng snowball. Ng Mark 6 ng Hong Kong Jockey Club. So ito ngayon, the pot has already so far. May estimate sila eh. Pero maaaring lumaki pa yan eh.
2: Sana.
1: No? So far, the markup right now as of today's publishing is 228 million
3: wow.
1: Hong Kong dollars.
3: Wow! Million?
1: If you convert,
3: Hong Kong dollars?
1: If you convert that to pesos.
2: Isang flood control project na po siya.
1: Hindi, higit ng... Hindi, napagawa mo na yung buong Bulacan. Napagawa mo na yung buong Bulacan. Kasi lalabas siya mga 16 billion eh.
2: Ah!
1: Yes!
2: Ang ano?
1: 16 billion!
2: Napagawa na yung Bulacan.
1: May utang na ngayon si RSA sa'yo, si Ramon Ang.
2: Alam
1: dahil
2: ko
1: ikaw
2: na gagawin
1: may,
2: ko.
1: Ikaw na may-ari ng airport sa Bulacan.
2: Yun ang gagawin ko.
1: Na ano? Papaayos mo yung sa Bulacan? Tapos, ang tawag na sa'yo, Sir McCurves.
2: Oh.
3: Don McCurves.
1: Oh, Don McCurves.
2: Tapos Don in McCurves. 10 years magse-senator na ako.
1: Binawi din pala. Kudas. Akala ko ganda ng intention mo. Doon din pala mabagsa.
2: At least wala nang flooding.
1: Oh, inuna po muna yung ano eh, no? Inuna yung donation eh, no?
2: Oh.
1: Oh, nga naman.
3: Ayan, may mga reaction tayo. Sabi ni Tita Mitch, tama po Kuya Mike, matuto tayong maging mahinahon kasi po, kapag nakapagsalita na tayo ng masama, hindi na maibabalik pa yun.
1: Ako, I totally agree.
3: Damage has been done,
1: yes.
3: Ika nga.
1: Yes. Ang hirap na, ano, ang you know? Hirap na... O, sige, sabi ni Tita Kat, yung numbers now, dagdagan nyo na lang tatlo. 2-13-46. Tip down niya yun eh. Diba?
3: Ba, malay nyo.
2: 2-13-46.
1: Eh, si diba? Tita Kat, nanalo siya ng 70,000 pesos eh. Nung susunod na drone, muntik na naman daw siya nanalo.
3: Wow! Malay mo, swerte nga yan.
2: Bigyan mo pa akong tatlo, Tita Kat. Pupusta ulit ako mamaya. Dilin niya ako bukas.
1: Gabay ganun,
3: kami ni Chip, lagi kami ano eh, kundi dalawa, tatlo.
1: Kita mo ha, sinasama kami. Niya. Alam mo, sinasama niya ako. Alam mo bakit? Kasi hindi pa siya nakakapagbayad sa akin eh. Sinasama niya ako eh. Oh, di ba? Oh. Oh. At the end of the day, sasabihin niya sa akin, Paris, alaw si. Next time na lang tayo.
2: Alam mo, Chief, yung bawi perfect ano dyan, pag nanalo ka, alaws din. Oh. Biglang forget number.
1: Hindi. Pag nanalo ako na number niya, wala na. Black na. Alaws na rin. Kaya, tapos na sasabihin ko sa kanya, magte-text siya sa akin, pare, nanalo tayo. Hindi, quits na tayo, bro. Nabayaran mo na lahat ng utang ko sa akin. Quits na tayo. So, eh, ganun eh. No? Hindi ko magagawa yun. Nahirap magawa yun. Parang feeling ko hindi ako makakatulog ng mahimbing nun.
2: Makakatulog ng mahimbing?
1: Hindi ako makakatulog mahimbing. Kasi hindi ko pa siya nabibigyan ng utang niya sa akin eh. So, kung ano man yung utang niya sa akin, yun ibabalik ko sa kanya.
2: Oh,
1: ayun, okay na ako.
2: Okay na. Bili ka na ng isla.
1: Hindi, ayoko ng isla.
2: Ah.
1: Ay, yung maintenance, masyadong malaki eh.
2: Hindi. 200 million

0: Ga.
1: Hindi, mahirap yun.
2: Anip yun ha, matindi yun ha, laki nun. Kaya pero hindi... alam nyo, napag-usapan lang din, ano? Huwag tayong magpa-apekto kasi dami na-apektohan na sa mga negative news eh. No? Dito sa atin sa Pilipinas. At sa mga nangyayari, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang panig po ng mundo, na kumbaga yung sabay-sabay na pangyayari na yan, no? Lalo na kung ang ano pa naman eh, masyado kong seryoso sa panonood ng mga balita, di ba? Mm-hmm. Sa social media, na hindi mo man lang binabalance kung yung natatanggap mong feeds or balita ay totoo. Baka masyado namang exaggerated, gawa-gawa lang din. No, huwag tayong magpapa-apekto po. Ang importante sa lahat eh, dasal. No, ipagdasal natin ang ating mga namumuno, no, dito sa Pilipinas, kahit yung mga namumuno diyan, no, kahit sa iba't ibang bansa. Na yung mga leader sana, kagaya po ng nangyayaring tuloy-tuloy pa rin na gera sa gitnang silangan.
1: Wala na nakakala
2: natin, matatapos na. Hindi pa rin.
1: Walang katapusan yan. Paano matatapos yan? Yung isang tao, hindi niya may desisyonan kung anong gusto niyang gawin.
2: Wala na parang na... Wala eh. Wala na sa katinuan eh.
1: I truly agree. I just feel personally, huwag niyo na hong masyadong usisain yung mga malalaking balita. Ang usisain niyo muna.
2: At huwag na natin problemahin pa yun.
1: Oh, na, mas marami ka ng samot-saring suliranin na sa'yo personal tapos makikisaw-saw ka pa dun sa iba. Eh, tama na yun. Huwag mo nang gawin yun. Just add yourself into the situation na ito, okay na ito. Tapos na tayo dito and let's move on from there. Don't even make it difficult. There's so many things na ang hirap na pong solbin ngayon. Hayaan mo lang yung sarili mo to just move on. Yung mga kababayan natin, I just recently noticed na mag-ingat po tayo ha, specifically those who are having their contracts signed by fictitious employers na sila ang mismo ang nagbabayad dun sa mga employers na yon.
2: Ay, yung mga nag-sponsor?
1: Nag-sponsor. Dumadami siya eh. Dumadami po siya talaga.
2: Oo, mga nagalitan tayo na nahuli.
1: Dumadami po siya and I can guarantee you hindi hihinto po ang immigration at kapulisan.
2: At meron pa nagre-recruit. Sa ganung sistema diyan sa atin sa Hong Kong ha. Ang lakas ng loob.
1: Sobra, sobra.
2: Mahuhuli ka rin. It's a matter of time.
1: Hindi kasi yung sinasabi nga nila, it is creating a situation wherein you are allowing yourself na, kunyari, okay na ako pag nakapirma na yung paperma sa akin, libre na ako, magbabayad ako sa kanya ng between 30 to 40.
2: Laki ng bayad, ha?
1: 30 to 40 eh.
2: Laki ng bayad.
1: Tapos, from there, pag nakabayad na, di ba, naayos na siya, ang masakit dyan sa sitwasyon na yan, ladies and gentlemen, kanya-kanya na kayo, di ba? Every now and then, kailangan lang kayo magkita ulit because sakaling may mangyaring di inaasahan. Diba? Pero, tandaan nyo, yung mga iba dyan, yung nagfo-flaunt na sila, ibig sabihin nun, kinakalat na nila na ganito ako, ganyan ako, so on so forth, now you bring your guard down. Diba? Yung pagiging, ika nga, inaalagaan mo yung sarili mo, bawat galaw mo. Once you bring your guard down, diyan ka natatamaan yan. So, ingat lang po kayo, and I can tell you this, hindi lamang kayo ang, pag kayo nadampot, hindi lamang kayo ang dadamputin. Pati yung pumirma sa inyo, dampot din yun.
2: True.
1: Guaranteed yun.
2: Bawal po yun. Bawal po yun. Yung may mag-i-sponsor lang para makapag-stay ka dyan, makapag-trabaho ka ng legal. Akala mo legal yun? Illegal po yun.
1: Alam mo, Tita Kerry, may mga nakapag-timbre sa akin, yung malaking bahagi ng mga ganyang kababayan natin, nagtatrabaho po dun sa mga frozen section meat. Yung nag

0: import po ng mga blast frozen na buong baka and so on so forth, sila yung nagka-cut nun eh.
1: Oo.
0: Tapos yun yung binibenta sa mga Kaibo, yung mga areas na yun. Napakadelikado po nung sitwasyon na yun. Okay, sabihin mo na.
1: Pinahuli, ano lang, lately lang. Two months ang ano, imprisonment.
0: So ito, yung sasabihin ko lang sa inyo.
1: Wala na yun.
0: Pauwi na yun. Yung situation na ganun, okay yun eh. Sabihin nyo mo lang, malaki yung trabaho. Pero the skill itself to cut frozen meat is not easy. Pag kayo nadali doon, napakastalim po ng mga, hindi po ito butcher, ha? Machine po yung pag, ano nito.
1: Machine
0: po. So, ingat lang po tayo. It's not about just the money, you know? It's also your, yung inyong, ika nga, protection. Dahil tandaan nyo, kayo yung kumuha nun, yung insurance nun, hindi ho kayo covered. Kaya delikado po kayo sa mga ganyang sitwasyon.
1: At delikado? Delikado.
0: Okay, dyan po kami nagpapaalam sa araw na ito. We gotta say goodbye much earlier dahil may live program po tayo sa ating mga kasamahan sa Desi Tadka coming your way na si DJ Romy is just about coming in at the top of the hour. Dito po sa amin, maraming maraming salamat on a Friday edition. Don't forget, tomorrow, Sabado nights, Tunog Pinoy with DJ McCurves. Good night!
1: Bye, Hong Kong! Mama Jup Jup!

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.